thane asnuk thena ki ong auchu radio sinung darn sin yamai alitsi thine da khu minute pungunung local talent sindung thine da khu minute mat sir pungunung kohimanung ina kamisa sir english nong asin litsu sangyuk ba anga shi chi thine da khu minute simmer pungunung western music sindung ti akunung linak osang delhi nung hindi asa english nong yuk ba anga shi chi tia khu tsatang nong shilong nong i notice usang yuk ba anga shi chi tia khu minute lier nong talks of life tukwa khu minute ter nong facts and fun sindong tukwa khu minute ter pung nong a song that inspires tukwa khu minute mat sinong my state my pride tukwa khu minute mat sir pung nong lokti unak tukwa khu tsatang nong au kun sindong tera khu nong mumbai nong i vivid paratis nong yuk ba anga shi chi ana khu nong lina kusang deli nung English aser hindi nung yukba ang asitse. Ana kuto sa dang nung Mumbai nung vivid paradis nung yukba ang asitse. Pusa kunung mazungbaba transmission si bangtse. Yamaji tanasushi sunung tumdarn sa nalitse.